0: 89.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bo pada fun ekunare royin le kan si wa lori itakan yelu jara wa www.adaba889.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana ni ele ba wa dogba loju awon opo banidore wa gbogbo won yi www.facebook.com/adabafm88.9 lori Facebook at adaba889fm lori Instagram at x wa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa bakana ni ele firin sowo si wa ni newsroom at adaba889.fm. Iroyin te siwaju ile asofin agba leyin lo ti pe fun iwadi ele to moyan lori bayi nipa ohun to sokunfa oko ju ofurufu awon ogun leyin ele to jalule ni igbokoda ni ipinle yi ele to gbemi awon eyan bi meji o le ni ogbon niye makan na lo tun se lara ipe ki iwadi ele to lorin pelu ele to moyan lori ko wa nipa ohun to sokunfa eto na ile asofin lo tun wa ro ijoba papo leyin lati mo tutun awon oko ofurufu nile yi sisi lokun kodun to nti awon elo ele to duro re ele ti o le je ki nko lo gere papa julo ti o si pa ti o si dena mi ma je ki emi ko padanu laarin iko omo ologun ati awon ero miran ile asofin lo tun wa ro awon ogun le yi to je ti oju ofurufu ati awon eka ile to n si dabubu lati se iwadi to nti awon ayewo kokan ele ti won le ro pe o sokunfa isele na ori ade ni igbokoda ni ijoba ibile ilaje ni agbegbe ipinle Ondo oba Afolabi odidi omo lo ti ro ijoba apapo ati ijoba ipinle yi lati le je ki won wa woro ko fi soda lojuna ati le je ki won sawari awon omo ogun oju ofurufu eleyi ti won gbe mimi ni bi ijamba eleyi to waye laipe ni agbegbe na lasiko gba ti o n ba awon oniroyin soro lori ero agbagbe odidi omo lo se laipe awon eyan agbegbe ohun o ni won ti n ba oorun eleyi to koja lafinra bayi lasiko gba latigba ti isele na ti sele o wa se lalaye pe ise igbesi ohun ko seyin bi won ti se ri oku awon eyan ohun eleyi to da ohun le si agbegbe na o ba kan na lo tun wa ke gbajare lori bi isele na ti sele papa julo latari bi nkan ti se fararo ni agbegbe ohun ori ade lo wa se lalaye pe ohun o lo tin se ijamba fun ilera awon eyan to wa ni agbegbe na lati le je ki won tun ni anfani si omi mima to magere papa julo ni agbegbe na minister foro eto isuna nile yi to tun je minister keji foro eto aje taiwo yedele lo ti ke si ijoba loju na ti le ma si je ki o sagbekale awon eto tutun miran eleyi to ni se pelu owo ori tabi ko mu agbendede ba owo ori eleyi to ti wa nile ko mu baje bi ajaga sorun awon eleyi ti ko ro ori to nti awon omo ilu lorilede nigeria papa julo leka ohun to n pese ohun kan jade o se kilo wipe irufe igbese be lo tun le mu ki kun le paran si papa julo lori oro oje ile nigeria oyedele lo fojo oro nlede lasiko gba to n kopa nibi eto kan eleyi to ni se pelu ajo ti imf ati banki agbaye eleyi to waye ni thailand makana lo se lala yipe gbogbo eto eleyi ti ijoba gbe sita won lo je ki nko tun rorun bayi papa julo to si ro awon toro kan lati le ma je ki won tun gbe igbese miran eleyi ti o mu nkan le paran fun awon orilede nigeria waye o minister folulu leye abuja yesun wike lo ti ta koro so pada si gomina ipinle samfara dauda lawa wike se lalaye pe mo se ni o le gomina kuro ninu egbe oselu pdp o fojoro nlede lasiko igba to n bawon oniroyin soro ninu iforowero kan eleyi to waye lana ojo segun ije ibi ta ori mare lori iroyin ni kutu etaro toni lati kani adaba 88.9 akure tangbon sategun lati lo laramokin sunday ajiboye onlolo tu royin folajin oye tayo lo mo asiti gboyin isewo ni disewo akwa jode

0: alo moruko taye nje aye loni wa ki wa to npa aye lekun aye oma wa aye to loruko bi igba aye oma laye ti won pe ni aye tamati ye ti keye ye gbogbo eyin obi e sunmo mi lord e lo ro yi o asiko ati tun fi asiwaju si sa elekeji ti nsunmo wa kere kere ma se je won fi eko tanaran na fun eje o tori pe kini ojo la awon omo re lo se pataki iwo na wo gbogbo awon omo to wa ni fasiti lowo ta wa yi ti ko si ranlowo fun won gbogbo won ni asiwaju ti da lola o to fun won lowo ti won wa ni eyawo ti won o fi le kawe to je pe ti won ba kawe na tan won a tun gba won sise won o si ma yo owo na die die lara won ta won nu fi di lara won se ibe la won enikan ma wa fi eko tan na na fun eje ti won ma ko ni kokuko pe ibi ni ko gbo owo re kini re bo ba gbo owo tan o abo gbo mi bi eje ki gbogbo wa ka jo fun sokan pe ibi ta nlo ni asiwaju ni ko se keji ti e na ko pe to ba kuro nbe ni to ba si tun kan ka gbo dada to na fe se ni keje ka jo se o e ma je ki won o tan wa eyin ni e ma jijo ajaja won ile ka kiri be ba tin ba won darapo mo aturo tali tebi elubo a ni ri nkan gidi mu se ojo nlo o ile si nsu o keje ki gbogbo wa ko jo yi wa ka rora se pele ri pe iwo na ti ni iwe ami danimo to le mu debi to ti teka ki won ma ma ti o girigiri tojo na ba ti nto o ti nsunmo le o kurukuru ojo si ti nku loju sanmo to ba ya asiwaju fun rara re gan yo kan si e gbo oro lenu re tori pe mo ti so fun pe bi oni gbe banki gbe toni yan ki gbe ti e toni yan to nloda ko ma ba won fesi si o to lobe ba ni obe to nloda e woju obe muyan ko fo leran ko ma wo ibi to nlo ni ko sakesi ohun ati gba keji re ki won fi saye larinrin oro wa larinrin o akesi pataki be o ni mo pe si o e je ka foja pomo wa ka duro giri ka mo to ye ka si ka mo kan to ye ka si ta ba si ti mo bi ta nlo ko ni pa ran ko gbo tun ko ni pa ya so si eni to loju oloju ti o e je ka pawo po ka ti asiwaju leyin fun sa keji ti ba won na won ti nse wa bo ti pe ti pe abi gbogbo aniri teni to de lo nbe ti bo sunkun ta siwaju lorun na ni ke si ma wo ko gba fura o ko gba nunu o ko si wa po lodo won o adehun wa na tele si ni pe tawon ba ti se yo kan yoruba ti yoruba ba kuro nibe awon na o tun bo be se ri pe oye agba se pataki oye agba o ni asiwaju fi sogbon nilu aje dubule awon agbagba to si be leyin re okere ti won fun lamoran gidi ni tosan ni toru loganjo ti o si pe bawo ni titi won ko so ore to se fun asiwaju ki gbagbe eyan o bo pe boya bo lo bi ogun odun ibi to lero po le fi o si ohun ni o fi san po fun e dakun gbogbo eyan mo orilede ilu aje dubule gbogbo aje wa to ti denu dubule o ti n dide e je ka si waju ori bi bi titi tan e se mo dupe o a tun jo pade ni dede akoko yi kan na lola o ki oni yan ko se to ko yan fun mi mo ki eni to fo be wa pade mi e se mo dupe gbogbo eyin te ran wa lowo
1: honorable olubomi to ji ojo ti gbogbo eniyan mo si BTO ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo
0: ati gbogbo eyin te nkan sara si awon to ran wa lo pe eto yi o gbodo ku ile ya amoju ero mi ti nfowo

0: Life is good on Adaba FM.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Abba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Abba Mixture, koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Abba Mixture, ko lo tin nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo na da ki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me.
3: Send Badu Adaba.
4: Badu Adaba.
3: Badu

0: testes.
1: Ekudede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbokun osi nbe tori pe nto ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de ran fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba n fe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki aye o derun fun ni sugbon ta won ri pe bile aye se ri lode oni je ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gege bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter nkankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eni wi pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pa le gbogbo nkan ta ba ti la nfa ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDK wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo juri a ni e to wa tara moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe a eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe mo osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti mare ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti rora mo ye ose to ba ro million lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe a eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni e pe kan kaakiri
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station ladojuko ofe Tochi pharmacy oluwa to yi quarters Akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station ladojuko ofe Tochi pharmacy oluwa to yi quarters Akure e le pe 0707-454-2995
4: CDK there for you yeah.
0: gbadun adaba.
4: Mo n gbadun adaba.
0: O n gbadun adaba.
5: Si Olorun la din kede papoda ti siku pari mama mama mama wa olori Christiana Abeke Alade Koba ni obe to je ayaba owa do ani ana ojo ke dogo osu keje odun ta wa eni mama lo je pe Eledumare eyi ti mama ti lo arun le logorin 85 years ni le alaye ojo Wednesday ojo keri osu kokanla odun ta wa yi oni service of song ma waye ni family house won to wa ni number 16 Adefolu Drive off Allen Avenue Ikeja Leko ojo Thursday 5th November oni gbogbo ko to lowo wa lati gbe ara mama lati ilu Eko lo si ilu Odo ami nipinle Ondo ojo Friday 6th November nla te mama si asale onigbagbo nile mama to wa ni oke do ni ludo ami ago merin ro leni si ma bere to ba di lojo Saturday 7th November oni si dupe ati jade oku saju lago mejo si mewa aro oni si feru fi yepe fun yepe wa ye nile mama a wa dari sile ijosi Christ Apostle Church headquarters akọ eto gbalejo jije mumu ju eni omo si lobi mo wa waye ni Agrican Field iyayu ni ludo ami party after party na oni gbeyin ni iyayu town hall mama her majesty when Christiana Abeke Alade Koba mama rere abi amati o fomo esere ma sun loka ya Jesus Christ titi dojo logo ta pade ti o ni sipin ya mo gbogbo omo atomo omo lo nkede.

akin omo ti ki sojo a to fi se ogun ran eleyinju anu ni ogo ilu ni gogo wa ni dare ati ife dore nfe o lati lo soju wa nile gbe ma soju sofin in house of representatives labuja koko legun yan suku legun agbado ka soro ka ba be otun ba uk lo ni yen o idanre ife dore eyi ta duro loju kan bi omi adagun to ge o eni ti o ja fun wa lati gba gbogbo eto wa wale ni ka fi bo wa gbe wole o honorable niyi akin leminu otun ba uk labe asia egbe oselu pdp egbe olombrella ni ka dibo wa fun

0: Live is good on Adaba FM.
1: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ti aile se dede olomo kunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi po ti wa so da ku rete lodo olurufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arera ti ko sun lo ope eyin dudun ara titara gbigbona inu kikun aya tin lu pipi Malibase, or what is a tokuri? Ni waju tani ba bakerewa ni okasi. Wero balode to masobiti kalugosila ratiye. O gute balu lani shedumani de lo gutu batisha o futu feteni. Kisheti ba bakerewa.
2: Ileshe ba bakerewa. AKA Stand Action Kubuko wani waju Continental Guest House. Ni wapure telephone 081-6412-2777.
1: Ba bakerewa wa. Pemi debe.
3: Bazo, alomajaro bunwaiso.
4: Boki onile boki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye a ma pe ni baba kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja ko si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
4: phone number mi 08164 1227 77
5: kila amo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso oni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe ra daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbe ra abi oruko ti e ti tiri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fa itiju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso aisan ti ogbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti nkan ti ba le ma se wo lomo okunrin n fe ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun o ba la wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra daada agbore o le kan bi egbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fun re o le gbe ra daada ma fi degun la
2: mo wa ni waju Continental Guest House, Nepa, nilu Akure.
4: Phone number ni 08164 1227 77 ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyi ro ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye re se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi nu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomo okunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan okunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan okunrin yo duro dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e lo ma fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomo okunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
4: phone number mi 08164 1227 77
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba logun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to ogun ta maa fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọ obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
4: phone number mi.

0: adupe ka san eku eto
1: eseun ki loruko yin
0: honorable aremunio lati asewele
1: lati asewele kini te fe
0: ba so awa jeri loda mato
1: e jeri labe mato
0: be ni mato si empowerment ni odigbo local government bi o si ri je nbe mo ri gba nbe
1: kini
0: ogun lodo olohun a fun si ade wole o
1: oda
0: awa ga pelu awon ti o sise fun me to gogo se nje tolohun a de wole
1: egbe oselu wo leyin wa
0: APC ni mo wa o authentic APC ni mi bi mo se n soro yi
1: e ti wa te ka fun PDP
0: gogo se nje tolohun
1: oda oro te
0: enire la need you ki se party la need you
1: o ti ye mi
0: lagbara olohun
1: oda e se ni lati asewele won ti pe won la won o gbo nkan kan o won ti ga won leti lo awon mo te fa won ten ta won ni fe si eleye soro party oro personality ni gege bi won se so 0816251999 hello tani bembe
2: e ka son
1: ki lo ko yin
2: pato luambe n so lati
1: rele leti pe e seun
2: be
1: e tesiwaju
2: mo ki barista pensi eni ko me
1: n gbo yin
2: bo kini kan kan community tori mo believe pe o tako ilana broadcasting ko pe awon kan n kale won gba 10,000 won gba 10,000 ni laje ni ato fe di to ba fe market eni to gbe market e in a decent way
1: baba e julu yo wole so
2: bo se ri
1: o da won go yin
3: eni ke ti ta ni awon da je won e goro soke bo mama e ke ti ta o da won gbowo gbogbo won na gba won gba nla je won gba le fe o de gbogbo won na gba
1: ko
3: se n to ti ke ti ta o la gba ti e
1: awon ara la je ni awon ara la je ni e mo munu bi awon o pe e ma so ba ye mo o da e ja wo bi a le gba eyo kan si ki a to wa kanuko lori eto loni hello e ka san o ki lo ko yin
4: olare waju
1: eto waju
4: bi wo si mu baba yi pelu janna ko yan la tu ja to ran tun eyan ile la wa nfe o bo ba je luto yan yi ni yan dada ni a fi soro sulu olare je ko wole o
1: ese ni le gba pe mi mo lori eto loni a tu pada wa lose to nbo bari se ni ko meyin ka to ma lo npa papa kini nkan
3: se e fun awon eyan mi ni afani lose to nbo ile ko ju bi seju marun e fun wa to seju mewa si medogun
1: o da
3: on toro ti e ri pe mi o puro mo so fire leko asewele so olukaluku so mo so mo ni awon agbagba na ran mi ise anti bb aye ba won
1: mo ri eyan kan mo ta si yin lati laje won ni e ba won ni laje ki le se si bayi
3: bi ogun ilaje ni e ba binu ilaje aye ma gugu mo ti yan a ma binu ofo ma to yin jajo se a ma binu ona ba pe mo bi hun na ma binu ni joji bo wonu ona ba gbowo ni gba jije ṣùgbọ́n ìyá ṣe lè sí èpè wa a máa gbowó a dìbò máa tó a ń ṣe
1: o. ọ̀dà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ láti pàdé lórí àkọ́tún ètò mato people's mandate hour ọlábísí ọláníyí olúwa ṣẹ́gun lorúkọ mi wọ́n dúpọ̀ pọ̀ láwọn tí wọ́n pè wọlé lónìí lọ́sẹ̀ tó ń wá fàyè tó ju báyìí lẹ̀ fún yín láti pè dáadáa barista benson ẹni kú mẹ́yìn ẹni omi ago ẹ ṣeun gan ni lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ látùpàdé lọ́la ọlọ́run. Double.

0: to atatato ma mi lo jeti ni tu ti dode
1: ule nuse
0: asdata ku yeke o mi bibile tu yeri yeri eto ni biti ake konju api di arani Henry Ojagbo mi ti manfe to alado shakpe lora ati disete o maraye
1: kasa
0: to seye tu ti de orishirishi ogbo ati ima li tu yima nkoni sa aimo ya wwe jile oro atakale di tu jeti mbese tawe ikale ilagi apoy ati bubo omo ile Yoruba fera lati mango ojojo Wednesday lagogo mejisi media bo ile tu yima mbile titi lori radio adaba 88.9 FM
1: oh yeah
0: Henry Ojagbo mi o miki miki agba ninu awon pede pede tu ti bale geja eni to ma pari ati emi loloro ti se ti lore
1: eyi na le kan si won
0: lati firungba okan yin
1: abi
0: lati polowo oja lori eto
1: 0803 472 5933
0: lenu se
1: eto atata to se yi tu ti wole de
0: e ma miss ye.

0: eto ou le nou se ou an titora ni osan iri an fo la je tan ou an akasori e bo la je tira han yo la gara an wa odu le wole le jajo jugo gada no de an kan bogi ni to ma ou didi la je bi comrade Segun alert le emi atohun re jo fe se eto ninirin mo ke comrade Segun alert le kabo lori eto ulenu se lori wa daba fm 88.9 alaabia we ayin ogborikodo aye ma fun bi
1: awa ye laje e ba mi o ma se o ba mi o ma baba jago mo dupe na re alaafia mo ri ari ina mi de dun pe o gbe mi wa ori
0: re nu ki ni da gbaye ka gbo fun
1: pe o gbe mi wa ori o eto re ni mi yi ni adaba fm ani wa tun le na won mu makinga dede o to aka ye wa ni laje dede rin o
0: ase bo ba ya ba re oro ori lila ramaja ye tun bu se hun wa pe ona gbe ni eko kalo kala aba eyi dabe ni pe o to fe wa mu awuru ju dun ni ki sawo di sofe ku ori toni di ofo yi
1: ofo na wa yi eyi Tinubu gbe n wa yi do fo ja se na ti Eko lawo delta koja lodo wa lawo delta lawo dede kalaba na won odidurin ona yi hari a de yure a bere na ti Eko ni bebo se mi lo se wo buru bo ka se ti eyi ato wa ka gbo ni eyin pe minister for works ki David Umahi o to se adehun mu re ati to move ala kan kuro ni ona yen wo inland for about 15 kilometers ona yike originally igba yi a design ni re na ti blueprint igba se design ni re bo ba bere na te ko ni ya yi bo ba ti to Ondo state na to Ondo state a wo na ti gbo nla ka wo anga ilowo wo ile pete lawo ni kan se lu re wo yi la jade la to anga awo ye igo na won ati be a wo ja isekiri lo ni delta a to gbe ni be continue ka lo tita vila to ya kalaba na won eyi a de wa mi gbo yike awo ma la je mi ni fe je ahun a le ko wo le raja ka wu a gbodo fo ohun kan ona yi gbodo koja wa lo o gbodo gba eti omi nla te pe on coastal road re yen eti omi bi a se se wa ba se plan re wa gbadogba gba eti omi
0: tori ru bi un go nana
1: so ibo yi ati foja gbe gba yo gbodo koja nibe tori ru ona yi e fe mu opportunity ohun e fe open up oja wa ri ara community wa na ya ni ohun na ja wo iru opportunity economic value businesses yi mo le mu wa ati ka ko eja wa oke ni ya ya rorun ati gbe no kini ya yi korun lo le na won dede a wa rorun dede a da pese pese ru wa o lo fe larin kona na aye wa dede awon ma wa ya ti bi gba ba wa ha dupe pe awon bara de serun nu gwaju o sugba eyi a mi se na tojo ejo fo yi mi lo gwaju mi leyin o mi lo gwaju mi leyin ati duro mi o a de ti o ti ari pe o ti mi to yodo wa bayi o di mi to yodo wa bayi sugba bo won mi gba yi eyin mi to yodo wa yi bo won to wa mi gba yi e to fe ye wa ohun awa kan te so pe iro o a gbodo fofo yi ji ijoba ma pe ji ijoba ma pe awa ni la je ni ya yi o a fara ma pe ja gbe ona igbabo mre a fi ja gbe gba ibo yi president wa ki are Tinubu so pe ja ti se yen ohun gangan gbodo ti se ni so o ma ba mi o ma ye mi nganu lenu ko mo ma pe ngan de de o aja fohun so kan ja ba are wa soro ja ba ni ru wa fo ji la je fo bone kan eyi yi se ti political party e se ti group abi anywhere yi olukuluku ba fara pamo a fe fo ohun omo na ohun ila je ohun kan pe ona yi o minister David Umahi ona yi gbodo koja na tugun lawo iluwo wo dede rewoye ji koja ni kori oji lo gege bi a se fo lati bere ko a fe ire yen yi e je mi waju mi so pe gi mi pe nga o oma ba mi won ma yi mi nga pe ja fo ohun kan ja jo fo fo yi ji ye wa wo se ofo yen re yen o ba mi o lenu se
0: eh gbere bayi ja de ja laki asi igbese ha mi gbe yi ati ri pe kini yi ki ja ma yi ma ra wo
1: awa gege bi egbe kan eyi je pe ami agitate hun development ni ilaje o ma laje yeye yi ma nipa wa ilaje omuro community connect e se emi e sana ohun ati mi se orisirisi pe jile ye wa ni ilaje ju ohun yi ha jile wa odo wa ni ilaje ati mi fi ori kan ori ati mi fe rogun erun ja le ba awon agbagba wa fo jade le fe we ja gada ara wa peaceful protest eyi mo ba ye ja se orun bo se ye ji ijoba le ri wa ja le ri pe to to bi a ba divert ona yi o wa don wa as a people o de a deprive wa a lot of things so tori be a ti mi fi owo kan owo ba ye a ti mi se iwe a de ti mi pe awon agbagba ilaje ne yo kokan ka mi ba ran fo pe ona yi o gbọdọ kọja wa lọ o gbọdọ kọja lori omi wa bi a se fọ eti omi wa yen lọ o gbọdọ gba be kọja so ati kora wa jọ ati kora wa jọ a de ti mi fọ fọ now so titi ja to ri ọsẹ yi so ọsẹ yi mi wa activities wa gan arin irode a ri o tori a lọ a kora wa a lọ bo a ti sọna yen to ibo a ti mi sọna yen a gbe press a jẹjẹ a ri wa ja ma pe ahun ila je pe ohun ka de mi forin ba nga security mi for tin ani delta state na won awa na ka for ti wa no do state ni be ila je kere na yi a ma ja mu wa kere o se ba ni
0: o do bi na bere ke a se ara ba wa ja ile yan ju
1: a ti mi ba ra wa fo
0: a de be ja la ba o mai pa pa nu bu sere
1: a to do o mai
0: e o mai kati fe se ni keti ya de ko bayi ile he gwa ile de wale nayo tori a pi ona yi gege bi coastal road ni ma la da inland road ma wa owo
1: wo se wo se ba mi
0: do e na Abuja
1: to odo mai ni Abuja bi o ba se se bi aye ba gba wa ba faye gba wa a todo are wa ki president Tinubu a todo un fan re protest letter ya mi ko dede ba ti a copy Umahi tori a fe ko le president bo ba de se do awa ta ti mi so pe ja ko le Umahi fan re ibo a se plan re ni tele a fe copy president of the senate speaker house of representative Senate Committee on Works, House Committee on Works, anybody in Obaka, Governor Ondo State Fare, a copy, Attorney General, a copy, de Bokumbo, Federal Minister of Environment, de Bokumbo, Mobaya Jakan, de Rakan, Ilep Mobaya Jakan, Akan, Ibo Mobaya Jaren, de Affair, and you or Nayi, a Bodo Kojawa, de Dawa, Dotty Korobai, Adet, if your was your soccer, Ati Kowa Jope, or Nayu, Ibo. Ijoba Nigeria so pe ja segba eyi ate pe un coastline yen pe ibe coastal road yen pe ibe yen un agbodo segba rin o a le divert ona yi for a whole 15 kilometer wineland tori pe a fe la gbe gba Edo State which was not originally in the blueprint Edo State ya no blueprint yi e ya ni no ona yi ni no plan ona yi ato tele so
0: wo fe
1: eya anybody ba le opportunity ju o ba lo lawo map wa ya igba mi plan na ya bere e koja ni Edo State na won e koja na won at Ondo State o wo delta ati delta o continue lo ya rivers lawo Akwa Ibom
0: Bayelsa
1: ehn lawo Bayelsa lawo Akwa Ibom no won bo na yen se lo re yen so eyi awa mi 40 inland yo na coastal road to le wa da inland road e possible a de so pe a ja o a ba oneja sugbon ibun ye ja se se pelohun pele yi ijoba le ri pe awa ero yi ga ni be yi o a ferun yi ha bo ba dola jo ba han wa yi abami se business wa bo se ye aye opportunity mu ijoba na ati to generate revenue na todo wa no rin a to le ko oja yeye juran ya mina ni gbokoda ni parenu kan a ko oja jo ni ori omi na won ani rally opportunity ati move oja nga oja atadada owo ato wolu ara lu ato nowo nowo bara lu ba ti nowo nowo ke ati ha tax e to ni ura mi fore pe ja ba joba fo o ja le ho ja le ho ja ba wa se bo se ye
0: mo dupe nowo re ati an dede odo elegbere emi ja fitan pe jo le dara olohun la je aka ba mi duro ti nga o
1: Amen.
0: Akaba mi ya pebu nga o.
1: Amen.
0: Aka fun na agbara. Ade ka sa na nga o.
1: Amen.
0: Tuma ma wa bire wo ni gbengben re bayi pe se mo nga ti jo. Tori le do abe si ni imo gbe do jo.
1: Imo wa jo aso ma la je. Eyi uri kan la je jo kan la je dede e ne ma hin e ne gbo. E netika e na hiri ilaje okan yaya ti ogo mo ni ilaje gangan ohun ya mi fo yin ohun ya nga ba wa fo na ye be ni ohun awa na mi fo yin ni no wa ari nga yi ti so pe an ready ati gbe owo nle ja fi re ohun re yi to gbokun bo won ba ye ji to ni no wa ari an lawyer nga yi mi to wa ni waju ibo ati ni ja ti ni mistake ja ti ni re ohun asise ja ti ni sasise ari anga je pe engineer ja de mi explain ni de ibo yin mo se ye jo na ye gba ya se design blueprint yen wa na ti odo joba de la mi follow rin a fe je ji joba ma pe e se pe ti a fe ba ona kon ne fa wahala a fa surutu ni anywhere sugba pe ona yi o bi joba se mu wa bo se plan yen wa na ti aye Abuja yen jo na yen be lo na odo wa yi le open up odo wa jo ndo state na to le ri revenue generate na tibe the same ohun yen ohun ato fi mi ba gomina wa for Ondo state ni pe gomina wa o ma wa na rin a gbagbo pe aso ma la je ohun na bo se mi mo ohun ne tele igbo ba ri pa wa na ato kuro ato ba wa mo ohun ne jo ohun wa le so kan jidede e le jo
0: jo mo e bi ma fo ye wari weto ko le nu se jidede agbaye gbo re se de wo ra wa
1: baba ehugba ba pe mi ni lenu se mi ni wa dede wa emi ri ohun odidi ami se ni lenu se ni lenu se is a platform mu ilaje yi dede wa fi mi gbora wa kakiri agbaye inu awa kan mi dun anytime aba mi listen si program yen ja run ami se baba o ka le o le dubu die bo se pa wa kan dabi Elon Musk bayi baba o ti ye ja kole funfun re na jare o ja kole fufun re ja ti egbele re pe a mi wa baba ma wa anytime yato yu lenu se ba ti pe mi a o bi be mu mi wa
0: thank you and god bless you
1: thank you adupe o ilaje dede mo king awon ase o
2: eto lenu se won ati yanu re ni omumu ni muni be edidi mi ni be oni ke tumi ku agbe de o le ngo gidi gan o ma yan comrade Adesegun Victor Oma baba le ti le eyi ne uruko odidi no le atanga ebe laje omuro community connect anari so pe aragbotolu aragbotosin agboti yeye mi ojo a de ti fo ide daye ka gbo ohun a ma jeja himi o ba ya be yemi ba mi lu awo kan to di keji na ran ya mo mi ne hun fe
3: lu pe mi o ne re ko a jo deri Da bo tupa noja, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

0: akinka bo sori abala keji eto oje odun fun ti asiko yi oya e ma ba wa ka lo
1: asiko yi la o fi mo se o ja ti za
0: ile itaja iya chika lojo kojo ni won bolomo yo ti won bolomo jo eyin te ti di word sesinu asokale ayo o agun iya agun omo o gbogbo alaboyun ateyin te se bimo ikoko oda iya chika nikan lo won elo te nilo pe si kile fe ra kile fe lo fomo ikoko ko se yi ti iya chika oni gbogbogbon ni won kale sori tararo mi lakure ni number 1 araro mi junction aso omo le fe ni bata omo le fe ni shon le fe ni keke omode ni baby carrier baby walker tawon ipara omo amara omo jolo fi di bottle to fi dori sibi woma flask gbogbo ti o ba kon fun yin lo si pitu ni ya chika ma ba yin pese eyin alara to ta nkan omo lakure atawon onu to wa lagbegbe e orire ti de e ma bo lodo ya chika oja ti kule yin repete o ni dori ni kare londo lado lore loketi pupa atawon eyan wa lawon ilu to wa lori omi ediwo ni ya chika ma koja fun yin teyin na ma jere jaburata lori e babambari 180 section onje omo ti mu sese si iya chika tu gbe tutu de o won ni kin se nkan ilu omo nikan lomo nilo laja keji orile itaja iya chika loku fofo fa wonje omode ajemomodun ajemomodagba serelac loni roro nan tabi sf gold gbugbu e lo wa toju omo e kinu e odun tori omo eni lo

0: eku dede asiko ye ku ojo meji ojo meta o e tu ka bo sori eto gba nko gbe leyi te tin reti e eyin ju anu dede ni to ba ni eyin ju anu nile aye yi won ma so ngogo tan keke bi mo se mo nso fun yin ni gogo igba ase danu ko si ninu ise eyin ju anu sise o eni ba tin se iranlowo fun omo eni keji o di dada kun ne ko tun ri iranlowo gba pada sugbe re to ba kan de aka gan to se tan lati ran elomi lowo o dabi en to gbe igbani to fi gbe osoro ojo ko se tan lati bu omi to ri gba yi fun elomi yo ko mo dale na ni awon wo lo wa ye ka ma se yin ju anu fun awon to ba ni die ti won ni lo re wi bi ara o ti fe nikan iye isoju anu o wi bi ade lo nje are ni tin jeun awa ni mo sanwo langbaja mo sanwo eni keji iwonye isu ye yiju anu idi ni wi pe ara kun la so gbagi eyan to wa si le onje to wa jeun o ti mura le tele fun ara e o ti mo po won sanwo nbe sugbon awon ta n pe lawon to ni de yiju anu ni awon to je pe o le gagaga fun to je pe nkan le kokoko fun won je yin se iranlowo fun awon wonyi lekan si mo kin pe kabo sori eto yi loni gege bi e se mo pe ile ise Dorian Home ti won kale si popona Idanre ni koja Adofure ni ilu Akure awon ni won so ni gbowo eto yi ile ise yi je ile ise to je pe gbogbo awon omo ti won o lobi awon omo to n fe iranlowo awon ta ma n pe ni ojo ola orile ede opolopo won ni won wa ni ile ise yi ti ile ise Dorian ti won toju won awon kan ti won be ti won fi si ile eko girama kaakiri awon ile eko ti n be ni agbegbe yi to je pe awon lo n sanwo ile iwe won iye awon omo ti o lobi nigba mi to ba di ipari odun jije mimu awon opo awon abarapa awon elomi won padanu oju elomi o padanu ese elomi ko te ni ebi ko lara kan ko sibi to te awon odo kan tun be awon odo yen ready lati sise sugbon toro o ba kobo lowo won ti won ma ri anfani gba lodo Dorian Home aki ile ise ye pupo wi pe won ku ise o eyi ti e ba mo pe e fe partner pelu won e fe darapo pelu won aye wa fun yin lati wa be tori opolopo na lo fe soju anu fun awon eyan sugbon ona ti won le gbegba ni oye won e le wa si ile ise Dorian Home ni pupo na Idanre e ka bo sori eto to ni mo ni alejo pataki ti mo gbe wa o o tun yato si awon osise ile ise Dorian Home ti won ma n wa lojo mejo mejo ayeye ipari odun ti e ti bere nbe bayi ayeye ajodun orikadun ti ile ise Dorian Home ti won ma n se awon wo ni won de ma n se fun awon to ku die kaato ni won ma n pin orisirisi nkan fun awon eyan ayeye yi ti bere ni Dorian Home ohun lo je n yonda awon alejo to ma n wa lati be sugbon mo wa mu kan lara awon to je obi to ni omo sile eko to tun je obirin to tun je oluko to je ojogbon ka le foro jomi to ro oro pelu e ki lo ma n fa gan to ma n je kawon omo o di alailobi ti won kan ni omo ololutoju a ma ri won kaakiri igboro te ba koja ni garaji ngba mi e ra awon omo kekeke won ma ma di moto mu won ma ma gbe omi kan baye won gbe pros inu e won ni won ba yin nu glass lawon omo to ye ko si wa labe obi ki lo ma n fa idi re ti mo fi ni ka mu ojogbon onimo eni to loye to de je onise to nsise to de mo nkan ti won pe to de je abiyamo tooto ka gbe wa sori eto yi lekan si mo ki n pe ku ile o tomogun olukunmi lo ko temi e ku kale e se mama mo ki n pe kaabo sori eto yi
1: e ka so olotu
0: e ba mi gbohun soke fẹrẹfẹ
1: e ka so gbogbo ile o
0: eyin ju anu la pe eto yi
1: bẹẹni
0: e jọ ki lẹro pe o ma n je ki awon ọmọ di alailobi wọn kàn ní ọmọ olóbi kò lóbi jẹ kò ní bàbá ni àbò wọ látojú ọrùn gbé àwọn kan wà tí wọn máa ń kì ní ọmọ òtìrìkìsì ọmọ àtọrun bọ oríkì àwọn bàbá kan ni wọn ní láyé àtijọ ẹ kò rí ẹnìkan gbé koni ni ya koni ni baba ni won se nki won we pe authentication ma ton bo eh yo awon baba wa nigba ni ebe to no ti na pa won kan ma nfi e won ewon gidi gba won fi ma nso kale lati orun se ni wo awon eyan be la won mo won yi ni ti won fi nso pe won o lobi
1: to lekan si mu ki gbogbo awon eyan wa nle awon to npo wa mo ki yin o mommies at home mo ki yin awon daddy na mo ki gbogbo yin ki se pe boya awon mo won yin o lobi se be yan kan lo bi won ki se pe won jaba lati orun rara o but nkan to wa nbe ni wi pe baba ati iya e ja ki nkan ko be lati odo iya se ri ngbati odo birin ati odokunrin ton ba wa ton ba ni won fera won ti o ba ti si solid agreement ti o si pe fi fera wa ta fe fera yi o oyun ma wa nbe ma lo oyun o to wa di wi pe oro oyun se kini o dede waye se ruru awon mo be ti won ba bi awon mo be yen awon loyibo ma so pe misunderstanding ma wa the reason is that okuri ya so fe pe won ti ready ani ohun o ti ready ani ko to ba de ti le mu pe gbogbo responsibility to ye ki okuri yen ko se ti o ba ti be si se lori omo yen iya gan to de ti pe on gan ti ko ti de bi kankan age gan age ojo ori o tun ma n pelu e ngba te ba ti bi mo tagbara yin o gbe wa di pe awon omo wa wa ma be si rin kakiri iru awon omo be yen le ma ri ni garage olotu te ma ri won ta ma ka ba soke chonsa chon to ma ma se gbogbo e nitori pe ko si a good foundation obi lati se mo gege bi ise ti mo se alaga jo kalaga duro awon to nso oko ati iyawo po nitori pe most of the weddings ta ma nse e ri elomi gan e wo pe sẹni na ti fe mari bayi nitori pe age kino ile oko la pe ile oko won ni ile eko nigba ti o de some age to je pe o gbodo so pe o fe loko ki se pe ko ri pe lagbaja loko won no fe loko igba ta ba wa bimo e wa ni mo be se ma be si take care awon mo yen. I am not talking about financial aspect. There are some things to je pe ninu ile ninu iwa ti o ba ti si yen ti o de si agreement to wa agreement to da to wa laarin oko ati yawo omo yen abe si sese ku se kaki
0: afi toluwa baba ko fun iru awon obi be lomo yen to tori omo mi ma n to ara e
1: be ni
0: ari omo to je pe ki sabe baba ki sabe iya lo ti dide
1: lo ti dide
0: e de ri pe won di ene
1: baba be na je pe omo to mo nkan to nse
0: oluwa ba yan
1: be ni
0: oluwa ke ko se ni to mo se oluwa ba yan omo ibe lati de ti ma ro omo to pe abe baba ati ya koda ti won fi si le iwe to da ti won de so we at the end of the day ko ni ri se
1: be ni
0: oluwa ba koko ayo sugbon abi amo budo gbiyanju ti
1: be ni gege bi obi
0: pari pari oro yi ni pe iya ati baba won budo jo ni adehun
1: adehun
0: kan oro bibi mo fun
1: be ni
0: ara oda biru e ba wa sele ti awon ri awon omo won yen ni gboro kini eto ara ilu lati se
1: eto ara ilu ni
0: tori gbogbo nkan la ma nti se orun ijoba won le ni se lo ye ki ijoba awon kan ma so won ni ijoba lo ye ko ma yanu yara kaluku kiri omo be lo le bi o oya e le to omo ye ko wa gbogbo nkan kini eto awara ilu
1: se ri eto
0: awara
1: se ri oju se wa ni pe ta ba riru awon omo be yen e je ka se ran lowo fun won awon loyiba ni let us ka assist won kini assistance ta le se iru awon baba ile to ba le lo school ninu won a fi si school be ni ibi ti ran lowo ti le wa niyan nipa pe ka fi awon omo yen si school a le fun won si le iwe lati be ka omo yen yi pada o iyen be se wa ri keji a kan so pe ijoba ijoba gbogbo kan ni agbodo toju le pe ijoba ijoba eleyi tawon obi kan ni lati se ninu e o po bẹẹni tó yẹ ká ṣe nínú ẹ ó pọ ẹ má jẹ ká sọ pé ẹ ṣèbí ẹ ìjọba ló yẹ kó ṣe lè rárá o tá bá rírú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀tọ́ wa ni wípé ká ran irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lọwọ bo ya fe fi won senu ikose ni a le fi won senu ikose e to ba de leto to so pe on fe lo sile iwe e je ka fi sile iwe e to ba ye ka fun lonje e je ka fun lonje e to ba ye ka raso si lorun e je ka raso si lorun e je ka po won ni moro ka ba won soro
0: awon ile ise kan wa ti won boju to awon omo ti o ba ni olutoju
1: be ni
0: kini ro pe ise o ati ojuse iru awon ile ise be
1: iru awon be bi modelers baby eh awon yen na won wa to je pe iru awon yen wa gba won tira be ni to mo ti ri lori sirisi to je pe won did create boya ise lo fe ma ko won fi senu ise
0: e kare ibi ti mo nlo niyan
1: be
0: e wo e je ka ma gbosuba kare fun ile ise dorian o te ba ri awon eyan lopolopo ibi o gbe ninu ogba yi o niru gba o ijodu ori kadun abi nkan kan elomi ti lo be won e to need ni ise won ra fun e to fe lo le eko won ma nse fa won elomi ati be be lo won ni mo se nki ile ise dorian home nigba gogo o da e je ki awon eyan wa ki won pe won ri eni to le ni bere won de leni to ni oro eyanju lori awon omo won yi mo se nbe obo lodo yin o tori ibere yen si ku 081-6251-9991 ni number ti e mo pe wa si ojuse awa ara ilu fun awon omo ti o ni olutoju hello e kuro le sir
2: e kuro le sir o
0: e seun
2: e ma ku eto
0: e se pupo
2: ẹ̀sán ẹlẹ́rọ ló ń sọ̀rọ̀ láti ìrìn àkókò
0: mo kì í bàbá
2: ẹ̀rà sà ẹ kó ètò sà
0: ẹ ṣe púpọ̀
2: ọlọ́run a máa ràn yín lọ́wọ́ àwọn nílùú wa níbi báyìí wọ́n máa ń pòwe kan wọ́n ní pé kí èèyàn rẹ́dì kó tó di kó rẹ́dì èèyàn tí ò rẹ́dì láti lè ní pò ń fẹ́ tọ́mọ tó lọ rẹ́dì tó lọ boyún irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ìjàkuyà náà yà káàkiri ìgboro nǹkan téèyàn bá dẹ̀ ti ri pé òun lágbára láti lè ṣe lérí àwọn ọmọ bójú ọmọ méjì ló lágbára láti lè tọ́ kó gbìyànjú tó bá ti ṣe ọmọ méjì ìjọba gan wọ́n fi ètò rọrùn kó lọ ṣe ìfètò sọmọ bíbí èèyàn tí ò lágbára ju ọmọ méjì tó lọ bí ọmọ márùn-ún tó bí ọmọ mẹ́fà irú ọmọ bẹ́ẹ̀ sà ọmọ garawa láyà kẹyìn o ọlọ́run ní jẹ́ kọ́mọ wa dáadáa kó dà ẹ ṣe pé
0: àmì ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yìí màmá ṣé mo gbà sọ̀rọ̀ nípa ọmọ bíbí lẹ́yìn
1: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
0: kí lẹ ṣe rí yẹn sí.
1: Ọ̀rọ̀ tí arákùnrin tó pè wọlé yẹn ọ̀rọ̀ gidi ló sọ ohun nítorí ẹ̀ níjọba fi dá fètò fọmọ bíbí sílẹ̀ léyìí táwọn olóyìnbó ń pè ní family planning kó má bàá di pé akọ̀ ń wẹjọ́ ọmọ tó ìwọ tó mọ̀ pé òun ṣiṣẹ́ ọmọ sálárì tó ń gbà gẹ́gẹ́ bíi bàbá ìyá náà dẹ̀ ní oní sálárì tó ń gbà ètè tí wọ́n mọ̀ pé sálárì tẹ́ ń gbà yìí ẹ̀ san owó ilé nú ẹ̀ ẹ̀ ro oúnjẹ nú ẹ̀ ẹ̀ ṣe fètò sí eléyìí tẹ́ máa fi bí mẹ́fà ẹ̀jẹ̀ ó dúró lórí méjì tàbí lórí mẹ́ta sódà tí agbára yẹn á lè ṣe kíni á lè káwọn.
0: ẹnìkan tiẹ̀ sọ̀rọ̀ kan ó láwọn tí ò bá tiẹ̀ ti nífọ̀ lẹ́ẹ̀kan àbí tí ò lẹ́ẹ̀kan
1: àwọn ni
0: àwọn gan ló ń bímọ wẹ̀rẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: 081-6251-9991 ni nọ́mbà tí ẹ máa pè wá sí ọpẹ́ kàǹkà lọ́wọ́ iléeṣẹ́ dorian home fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe nípínlẹ̀ ondo iléeṣẹ́ yìí kalẹ̀ láti lè máa tọ́jú àwọn tó bá kù díẹ̀ káàtó fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wọ̀nyẹn tẹ̀bárí wọn bẹ̀ inú yẹn á dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ náà ló ń bẹ nílé ẹ̀kọ́ níbòmíì tí wọ́n dẹ̀ ń sanwó mọ́ àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o bákan náà la tó ń fi àsìkò ìsọfẹ́yìn ara ìlú pé gbọ̀ngàn ńlá kan tó wà fún ayẹyẹ gbọ̀ngàn tí wọ́n ti máa ń ṣe ayẹyẹ tó ní èsì tó tóbi tó lága tó fáyìn tó rẹwà ó ti wà nínú iléeṣẹ́ dorian home ẹni tẹ bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ẹni tẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ reception lọ́tún lọ́sì ẹ máa bọ̀ ńbẹ lára àwọn owó tí wọ́n bá pa nínú hóòlù yìí òun náà ni wọ́n fi tún tọ́jú àwọn ọmọ tó jẹ́ àwọn ọmọ aláìlólùtọ́jú tí ó wà lọ́dọ̀ wọn bákan náà ni wọ́n tún ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan míì irú àwọn tó bá fẹ́ ṣe tó fẹ́ ṣe oko tó lè ṣiṣẹ́ oko dáadáa bóyá gàrí ni àbí nǹkan kan àwọn ìrànlọ́wọ́ wà tá a lè ṣe tí àjọ partner àjọ fìkùlùkù lórí ẹ̀ tẹ́ bá ti ṣe ẹ̀gẹ́ báyìí o òye báyìí ló máa jẹ nǹkan kan gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń pè ní ẹ̀yinjú àánú nìyẹn ẹ̀yinjú àánú kò mọ nípa pé ẹ kò gbowó fún yàn mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹlòmíì tí wọ́n bá ní àlágbájá yìí ó ń lawọ́ ó rò pé oye bíà o yo ti to ntira fun yan ni bi abalo abo dele unje ora won tin jeun o de ni boya ba mi ri siro gbogbo wo won iwon yen ni konko ni won pe leji ju anu eni to so wo unje to pa pade ni le unje to so won unje o ti ni owo ara idani ko to wa si le unje awon kan wa ti o te lowo de bi pe won tin lo si le unje me lo le nse ran lowo fun ninu awon won yen elomi wa awon ti won jo je ore ngba ti eni to je gbajumo to je olowo to loko to lokiki to di epo pataki mu nilu to ba nse ayeye kan e wa lo be tu gbe moto fun mo re eni to ti ni moto to mewa eni kan ti lojo ibi e o to donate moto fun kilo de to fi lo si ibi agbo awon omo alai lolu tonju ko donate nkan kan be ni oruko eni yen awon elomi a lo si ile ijosin wan ni oruko baba won to ti do loogbe awon donate nkan bye bye eni o le lo si o ile ibugbe awon omo ti o lobi a donate nkan bayi o ni oruko obi abi loruko ile ise yi iru awon nkan bayi eni ju anu ni o lo ko awon odojo ora e ba mi fun won ni carton mefa e ba mi fun won ni carton meje e sanwo e won yen ibe ko ni oju anu abeyin ju anu ibe ko lo pin si o 081-6251-9991 number ye le ma ko wa si eyin ju anu loruko eto yi ile ise radio adaba Dorian Home lo de je oni bowo e dede eyin ti e ba ni eyin ju anu akoko eleyin ju anu ki rare enoko enikan ti wa loju opo e ko le o
3: e ko le sir
0: e se pupo
3: lati ilu mefowurade
0: ilu mefowurade
3: ni ijoba ibile gusu ife mo ti nsoro e je ki awon eniyan wa kan ni anu wahala ti wa n gboro pupo ju awon omo won yi won ni lo ran lowo bi a ba n ti ri won ka ma ran won lowo oju oni ti eni kankan wa
0: ese pupo mama wa kini e ro pe a wa le se tori ati soro nipa awon ohun to le fa sababi keyan leyin ju anu ati so nkan to le fa ti won fi le di alailobi pe ki awon okunrin wa tobirin wa ki won caution ara won lati ma bi koja nkan to ye bayi e je ka koja lo si odo awon olowo ki lo se opolopo olowo ti won ki fe leyin ju anu se ika ni
1: mi o ro pe ika ni o a le so pe ika eni ti olorun ba fi si lokan ni
0: lo nse
1: lo nse a gbogbo wa odo gba se ri awon olowo te n wo yin awon mi laanu nu o awon kan o de laanu eleyi to ye kan se fun awon to ku die ka to gege bi oro ti a ti fenu le latekan won ni se o olowo bi ti won o na ni ki n se gbogbo won lori bakan so awon kan wa to je pe won ni beru olohun to je pe won ni oju anu lati le se fun awon to ba ku die ka to besi ni awon kan de ni te mi yen o si ninu won lati se eleyi o boju mu eleyi o boju mu
0: ki le awon ti o fe se yen
1: ìmọ̀ràn tẹ ní fún mi. A máa bẹ̀ wọ́n náà ni a bẹ̀ wọ́n ni a lè fa gidi mú wọn a bẹ̀ wọ́n nítorí pé kò sí gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ọba ṣe tí ò ní jèrè ẹ̀sán dẹ̀ ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sán wà ń bẹ̀ fún ẹni tó bá ṣe rere láti gbẹ ẹ̀sán a kò máa bẹ̀ yín ni gbogbo ẹ̀yin tẹ níyẹn ẹ ṣíjú àánú àwọn tó kù díẹ̀ káàtó láwùjọ kẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ kẹ ṣe fún wọn.
0: 0816251-9991 ni nọmba ti ẹ mọ pe si ṣe nikan wa lodi keji e kuro le o
3: e kuro le
0: e ṣe pupo
3: o e ku ṣe o
0: e ṣeun
3: e mọ ku gbogbo bi nkan ṣe n ri e jọ nipa ẹlẹjin ju anu tẹ sọ ọrọ pataki lẹgbẹ wa nirọlẹ yii ẹbẹ tèmi fẹ bẹ ni pe ka bẹ awọn oloṣelu wa wipe àwọn tó ti ní náà ni wọ́n ń ṣe fún àwọn tẹ́bi ń pa ìyà ń jẹ wọ́n sí ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́ kí wọ́n rántí àwọn aláìní láti ṣe nǹkan tó bá tọ́ fún wọn láti ìlú òkèlè ni mo ti ń pè ọ́ láti ìpínlẹ̀ kogi
0: lati ipinle Kogi ni won ti pe wa o lati ipinle Kogi oro ti mo so le kan e ri tawon agba muslimi ba fe soro ti o do ba ku won ni ah olohun ba se e ri oro won e ri pe nti mo so le kan o fe farajo eleyi ti mama baba wa iya bi mama wa ti won so
1: ben
0: won ni opolopo awon oloselu lo je to ti ni en to ni na lo nse fe ni to ni
1: ben
0: e de tun ni o nse fun eni tun ni
1: to ni
0: sugbe nti o ni ko ni si na ni won ni e je ka se ran lowo fa won to ku die ka to fun ki se pe nto ti ni tele gba te lo dominate kini kan gba fun eni kan to ti ni already opolopo ni oye ona to le gbigba on ni ru le se dorian home le se dorian home ye o wa gege bi alarena on play role of intermediary laarin public ati awon to ti ri jesebu opolopo fe se o fe se anu o leyin ju anu sugbon gbegba ona ti o ba mu o le ri pe won se aseye nbi kan ko lo be ko lohun kan ru a kan pe awon eyan ya gbogbo awon to wa nbi e ba mi fun won ni phone o le phone 300,000 o le copy 100 o ya ma pin fun won iwon yen ko eni te fun ni phone to gba phone yen o ti ni eleyi tin lo tele sugbon awon to ku die ka to fun igba yen le sese se eni ju anu ki la wa ni ere ki le re te ro ko wa ninu keyan ma se oju anu
1: ah ere wa nbe o ere to po wa nbe ah awon eyan wa ma so wa ni to ba se ore fe ni dudu ma ro ko boye ni dudu lo ma so fun e o le se eyan pupa lo ma san e wa ran ti pa wa na lomo Allahun mo si dale te ba ti se rere yen te siju anu wa won ti oni yen te se fun won awon omo ti yin awon eyan ti yin ti won wa lebo mi awon na won ba anu pade so won da je ka ma se anu nitori pe eni ba ti se anu o di dandan ko ri anu gba
0: oro tun leleyi o won ni lara ere tin be ninu pe keyan o leyin ju anu ni wi pe o le wa le jeyan dudu abi eyan pupa lo se fun sugbe en to se fun yen bi o ti esan elomi asan pada tori pun na lomo o de ni molebi to eyin ti e ba fe pe mi leyin eto yi aye wa fun yin e pe si

0: multivitamin drops and syrup adidi se fun awon ikoko atawon wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe navdak fun telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: Aroko Batunde o Aroko Batunde o ise agbe nise ile wa Aroko Batunde o ise agbe nise kan pataki adaye ba toluwa ba fi jinke awon ma dari hun ole ole sise agbe o dami loju akoni okunrin lo le megan o ya gbogbo agbe pata loro yi kan ogun atata ta pe ni over power lo nje bi defun koko obi ogede isu agbado kasu ewebe ati gbogbo Kong mi pata o gbo fa power o ti wa kaakiri orilede yi o tawon agbe nra ni witi witi ile ise futos chemical affairs lo je alagbata kaakiri gbogbo nigeria fun alaye lekun rere ori number yi ni e pe si 08171891202 o gbo fa power ori awon agbe lo je o mo fe ke gba be o ogun over power

0: oga mi fa jelistaiwe rumindola alasha toludari fun tosmondan farmer obalagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi lo ba tan oni bayi bayi ba se soro
1: obalagbe agbe lo ya doju ijaba ede bo ti won
2: fun tosmondan farmer obalagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe ogboru kita le mo pele ise fun tosmondan farmer ko ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti pata tin ta agbe lese
3: mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba
2: ile ise ilo npe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale
3: to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko fun eyin agbe
2: ame fokan bale ona bayo ti de
3: ile ise fun tosmondan farmer obalagbe
2: oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
3: 50% discount
2: gbogbo ogun ti sagbe lore
3: tin jade ni ile ise wa
2: da adota lati japo lori ikokan
3: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
2: fun da adota
3: lori ogun te ba ti ra
2: bi ideri e gangan
3: gbogbo ebun wa te mo di e
2: ba ti bo ideri e le ti ri ebun
3: o wa ni ran ogun kankan kun mo je
2: ebun bi muto ayokele
3: okada to tun yanran yanran
2: ri jin la kan gbangba
3: ero amule tutu
2: lu fan
3: moto blue
2: lo nothing lo charge
3: ero efiko lo lokun ojo kan
2: lu plasma television
3: gbe yin gbojumo lawujo otokunlo
2: e ka se ran lowo fun awon agbe
3: ile ise fun tosmodan farmer obalagbe
2: ile ise tin tablo mic o fa power ati fo
3: Only
2: tete lo ron ogun ko le bebun
3: 08062383886
2: le kan si
3: 08062383886
2: obalagbe
3: agbe loba
0: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number
4: tori o kan le bo sinu ile ko koni
0: galon epo kan o le fa a kan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo ben marun won ba ta bi yun sanwo osuku omo to ku ki won na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe nini timetable fo mo gba to je pe ko ku seni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo fi e wa roko eruko e ke ma ndako won ni le wa nile yi lagbara ologun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje keyan keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti tagbe ba je ni ma mo agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara ologun oba eyin agbe ki la nta ni ise wa awa la nta gromity ofa power reactive green star ati keo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papapa koko gba number oga ke ma pe won na 07054514477 le kan si 07054514477 e pe number oga

0: pala
1: agba lo amun tin da to lenu igbe
0: ki koko mo ri fogbun ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo lo irin ka mo lo gi ka mo lo file
1: ki koko mo digi
0: ki koko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun trust modern farmer o ba lagbe dowo po
0: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plot
0: ki bagi jaki baraje
1: baba se nlo
0: bi abari oko to sun me ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: babari oko to jina si e ti odo
1: ini ogbon ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je mo soko mo
1: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko
1: la nlo fun tomato ata
0: watermelon ati kukumba
1: gbogbo nkan ti abagbin ti oye atojo le baje la nlo ki ogo plus fun
0: ile se fun toast modern farmer obalagbe
1: ini
0: ta
1: 07054

0: ojo meta ti a ti rire ni eku ati lakire ni mo fe ke banki awon ekule
1: ekule o eya ara ile edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI lo si
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nkan le keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma n gbo gbogbo gba lo ke lo ji se fo se o se ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ojukun ti o npo lo ngo ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbe gba o pe mo ai mi na di pastor nu we di pastor lo ke ri ji se nu a gbe gba o pe die die e sa mi so te ba fe gbe gba o pe e je ko roso mu eje kapo resi ati ororo wa be lori oro ti mi da so ti lele to kamilara mo so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gogo gba
1: be
0: sir mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: be
0: ni pelu se wa ri eni ti nunu eni to ri n fo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network da o se ri ti won ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ri pe adi e ti sukun iye iye bo se ri aye o je ki n gbadun o da ju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agba be ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama top ja mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi junction ko se nikan kan to koja lo ni o ni to le se friend e ja ma ba ti nra e lo ni ajo kan laipe yin
1: very sir
0: ngo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a orilede ni Tanzania alo si Tanzania
0: okay
1: en ba mo bi ton pe ni Zanzibar
0: okay
1: ati Mikumi National Park
0: okay
1: gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dar es Salaam gbogbo be la de agun plane akogojo mi a wo train
0: ibo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi
1: Zanzibar
0: ah mo mo be ma ri nu Google na mo be la le vie comme le
1: mais a jo bi about 6 to 7 hours ne by plane
0: okay
1: ibo la mi mo pe Africa awon ilu kan tu je gidi sa olorun oku
0: so wa ra ile na bi yi
1: nara ni
0: NRI lo pe lo
1: jo be won ni ka wa latu ti wa wo bi yesi o wa si le se NRI Professor Clinton Brown ti olorun o ma fi o lati ka ti fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo sohun iri wa ni ohun oju ti ka mo bi pe it is wet sir
0: iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gba ta de ohun ati ri awon tewe tegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: mo ko kini
0: oju anle
1: lagbara olohun to ti package e mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approval another key combine so ati wa ta ma gbo tele new version o je pe won ko awe roja to lagbara won daruko awon isan won wa bi gba ko lagbara awe eyan debi pe iroyin ta n gbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda en ti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda en ti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 93 90 091 57 54 93 90 tabi 090-29-12-85-02 090-29-12-85-02 number mi leleyi 080-33-84-2322 o le ti atejise to ba fe je alagbata NRI kan send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni ẹlọ sí Ademakin wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nípínlẹ̀ Ondo ẹn tí ẹ wà ní ọ̀rẹ́ ẹ bá mi lọ sí ìdojúkọ Pima Hospital Akeredolu complex ní Okitupa Road nílùú ọ̀rẹ́ ẹn tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ bá mi lọ sí Adébáyọ shopping complex opposite Polaris Bank lọ́nà Manhattan Adex
1: bus stop lọ́nà
0: Manhattan New World Road Nìbàdàn tó bá sì jẹ́ pé apá ibòmí ilẹ̀ tún wà Nìbàdàn ẹ lọ sí Ọlọ́run wà complex Alekuso níbẹ̀rẹ̀ Nìbàdàn ẹyin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lọ sí Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ní Òṣogbo ẹyin tí ẹ wà ní agbègbè Ìkírun Àgúnbẹ ẹ lọ sí ìsọ isu area Okeba ní Ìkírun yín kí n wà nílé ìsà ìmọ̀ àlọ́ sọ́nà cornerstone complex complex cornerstone after Onfo Lókè beside unique oil Muslim high school after Sabo nílé ìsà tó bá ti jẹ́ pé ó fẹ́ dàrú mọ́ ẹ lójú nọ́mbà méjì tí wàá pè lélẹ̀ yìí 09157549390 tàbí 09029128500

0: iléeṣẹ́ náírà wa distributors.
1: Okay.
0: NRA ifẹ ko je pe every street ni distributor NRA ma wa ni bi ti NRA to fe ka je distributor won fe ko je pe NRA ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke won igbogbo ile ka kire ba se gbo ni papara no ere ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody no ma na na ra se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo nipa egbogi NRA
1: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe seri to ba je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
1: to je pe ba se ra won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan da wa to je pe 80% miracle na nse 20% ni promo be na ni NRA
0: awon sir to je pe awon yen bo mo ra to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni tan ra bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen e da ra gbe kale sa olotu pe kan mo wu wi pe njo te yin o ba to ri ba e duro ofe ni ayewo yen igbo genera yen to ma ti ayewo tan e to ye ko ra to fi tagara re se wa ba padin pesa
1: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRA ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa ko si ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo ba won se pe but mo ti improve be se so yen ti a ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa won eyan mi mo fun number to da fe tete ma da won lohun ki akia
1: better
0: ni ese kese ba eyan bi fi ti le pe mi lera
1: e ti ri kankan
0: ma kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRA pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
1: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kere ju 080 33 84 2322 080 33 84 2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRA kan send message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je pe o kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are ba save 10,000 lo so se ni pari odun niye to ma je o
0: niye to ma je
1: ya to se to nse minimum to dey to le ri gba ni NRA as an agent ni
0: minimum
1: na je ki to kokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere joseph NRA ton pologo si se awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift moni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRA si
0: very sir
1: ile NRA n bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
1: ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe en bo se mo pe bo se rire se ri NRA gangan ni pori ofe olodun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati se so
1: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lowo yo de laye
1: lagbara olodun e ja si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma be pe kini NRA ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan ni
0: o se ri gele
1: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to ba de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de na won kan se mo tu mi ni soju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyan ki mo jo ti yan so to nto sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro la ni so lori ategun
0: so be gbalagbo ni to le
1: tagbala baba mu mu ku mu a to sile osan gangan aye osan lagbalagba nse gbon se sarin ta o ba dam fe mojuma ni ko oruko jo ani to ta ibo mo ani kini awon ewe ni kan sa so bu
0: ti e ba ti pe ni ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kan sile se wa suga apoju re ko da lara
1: o da ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 54 09157549390 tabi 09029128502 09029128502 number milele 08033842322 o le ti atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can NTI wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let me ri NRI complex to wa si je pe NTI wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo en ti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore en ti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank Lona Manhattan Adex
0: Adex bus stop
1: Lona Manhattan ni Woro ni Badan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo en ti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo so na Cornerstone complex Cornerstone after Home for Loke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu, Nilesa. To ba ti je po fe daru mo loju number meji ti wa pe leleyi 09157549390 tabi 09029128502 yato si pe NRI ogun won olohun fa se e tun empower won youth
0: e se
1: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi asendo tewetegbo so youth na nko dada so ona ta won tun wa gba ni pe awon yato sa won to je pe won fese ni kakiri igboro le du youth wa kankan kan ma fese gba igboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbe kankan ni digital marketing to je pa awon yen fi owo ye bi ye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga awon online de bi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari pe a ma se danileko yen no fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je pe loni mi graduate tan o se NYC ko rise ma bo le nara wa dupe lowo olorun laarin isu mefa sodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awo bi e ko toto je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no press ni je yan lawujo
1: ise ni mo ti koko ero pe ba ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be e ya ni pe olohun kere ju se lo ba n oluwo oja e je ka ma send kan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wo nu agodo awon isongbe to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
2: Joseph Yusuf, so cherry ogun NRI, we ṣe iro emi nisin n to je kimi koko darapo nena o ni se kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gbogbo odun iyan le ma la kojo
1: le ba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se nena rai
2: to wo wa nbe
1: e tun lowo
2: baba owo school fees awon mama ile won fun school rara cherry ogun nara ko se ah le sotan but awon yo ba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to nara won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbianju kan ma lo gbe na
1: guys you far e ma lo e ma lo mi pelu mi mo mi mi o pelu mi yes mi ni pelu eh wo 0915754930 0915754930 tabi 0902918502 eh mu mi gba yi ni bi se eh mi ni tan yi imi na wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mu bi ma ga pa bi eni ah emi na eh ba se olorun to ju ona fun yin koni si lona
0: tamita
1: eyin eyan na ti eh alera ku die ka ka to fun igmare to lojo ni afun ni alafia
0: abisa
1: e mo na gbara e mo na gboro yato si pe ohun wa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
1: wona le je alagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi mo de fe je major distributor
0: exactly
1: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: beni sir lobby olotu in to dojo mi den ni pe ebi we gbogi yen mo mi mo lo fun gba
1: mo e so be
0: o lo je ki o pe ah won lo n de se gbogbo ba se lo gba na
1: so 0915754930 0915754930 tabi 0902918502 0902918502 tabi ke te atejise si number mi ma for dear si Pastor Solomon 0803384 2322 0803384 2322 Pastor Solomon lakotan eyara
0: ah eyara ilera logun oro eh alafia eh olomo je keyan raye se gbogbo nkan bi teyan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
1: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tindamu isona ki ajin dara ko mo je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: ti o sun ikole sibi kan ori foundation ni o ti bere akoko yo ko wa bi ti o fara pamo sinu aguara
1: ode
0: bi en fe kole ni ile lo koko wa na o ba wa location tan en yo osan bo ba san tan foundation o bere gbogbo tin se da ti wa ja si wipe anawo anara ibi to ti n bere laguara niyun sugbon kele yi ko mo ba so wa di nkan mi ko mo ba so ra idagba na si wa lorun lo je kile ise alaji agba spiritual healing home o wa
2: ifade famara fafa anfani lo bale bage sile ise alaji agba baba alaanu spiritual home titi dinu odun tutun lo lukuluku o lanfani lati ja won ebun kan karibiti yo kada keke maruwa television radio ati phone olowo yebiye olubori gbogbo e doko ayokele olomi tutu ona kan gbogire lati fi sami dupe ayeye ogun odun 20 years ti alaji agba baba alaanu ti se wosan fun tomode tagba ko tan sibe o Muslimi ko lanfani ticket of eh osilu mega ti Christiani ko lanfani lati lo Jerusalem Alhaji Agba baba laanu lo to be e ma lo si eyikeyi offices baba laanu point toju e gba card yin e tun gba ticket a fi yi koto ti o waye laipe PD Mango Okeogba nilu Akure e gbo kada ni Lafe Junction e lo gba wosan ke gba ticket Inago Plaza opposite Alafia Hotel owo e lo gba wosan gba ticket ni Bakusa Street to doju ko ile iya Bakusa ilu ore e ma je ki card ati ticket yin sonu o on la fi yi koto telephone 006-397-0829
0: No jingo te gbo Togun odun ti an pe ke lo ti an fe nu ba hun La wa fe fi sori pe baba lohun ha opolopo ebun fara lo e fi ebun le fi wa se fa lo le yin eyan ba wa bi to ti wo ba se bo ba bolorun ba pe ni o to si bodidi toyota lo le ara ebun ni o alo popo tuntun eyin omo ye ti an ta lori gba ni isin ara ebun nla na ni o sola invata ti o tan mo le si ile yin ara ebun ni baba lohun ran eyan lo lu meka ile memo ati jerusalem yo je nikan lapa bi enikan lapa bi o sele be ri lati ogun odun ti a ti n ba se isekun bo ope nla ni fun elodumare
3: pare lai lai amonise ni iya pa imonise ni ase ni bani daro e ma ti jaku
0: a se dupe lowo awon to sugba wa ti a ni pe oju oni ti wa fun taye ogun odun alaji agba to fe se nipinle ondo omo ipinle ondo te si gba baba towo te se se o ajo nje ajo mu ajo n gbe ninu alaafia awon to n wa si agbara ile ise won won kan sara si olodumare emu gbagbe pe opo ni ajo bere ti won o si npinle ondo mo o je pe ewe ati egbola won na gbe wa nu odun na lohun olohun ba ti tini leyin ko ko sewu ijagba o se
3: ta
0: wa gbo n bi yi ko to ogun odun e awon to le kopa nbe niyi o kun ti le ise tolohun oba to n gba fun lo je ki alaji o gbe kale o o agba card ni fun awon eto agu ara re bo ti bo ba ti ri leyin to ba gba card tan ticket won wa fun olofe ni ile ise won
3: ire ire
0: bo ti ri niyan o ki se pe boya ako ticket ibi kan te wa lo mo gba ticket nbe o
4: ori mi o gba bode ire
0: bo ba ti wa fun itoju ara won awon ni o gba card card ye ti an ba ti ri po gba lati isinsin yi lo ni o ni won wa fun ticket to fi saladun ara re number o si wa lori ticket ye ti won o ti lu lohun te gba o nte ti an lu adura ni omo se nbi oba mu ticket ya si nle to to ba nge ko to wa dojo yi ko to lo ti ma jo do ti o toju re bi kan daada ibi ti won wa ti yi ko to gbagede ibi ti won o lo atojo ti o bo si e o ma gbo laipe
3: monise ni iya pa imonise ni ase ni bani
0: nka si gbo lati ile ise alaji agba ni pe awon eyan 5000 pere ni ogba ticket o
4: won
0: pe ha ato me o ni e million ta to npele ondo sugbon 5000 awon eyan lori ofe o wa fun ge bi ticket to wa nle o so fala aji mo ni e je atekun kini e je oju 5000 lo oni nti ara ni ko won te niyan
3: bi mo ji lo owuro o
0: egberun marun na to ti an ba wole ta si ren to yi ko to nu won enje Toyota
1: bana
0: eni jopolopo ibun ta le menoba alo popo en lo le meka to lo Jerusalem awon ofisi baba ni ye je kin ran yi lowo atawon ojo te le ba won
1: ire dororo dori mi o
0: yi maji agba nbe nilo akure lojo Wednesday Thursday Friday njo mete ta e
1: o ka ya
0: la ti de la fe junction la kure ni ko na ile sha garage e ibe le ti ma duro ra won lokada kan ni la fe junction e so pe ki won gbe yin le di mango loke ogba ilu akure njo mete ye ni ke fi kan si won loye mekun mo fe ke ri baba gangangan fun ra won
1: ire
0: njo Saturday ojo Sunday e lo si na God Plaza ni doju ko Alafia Hotel ilu owo lojo Monday Tuesday e bere won ni Bakusa Street ni doju ko ile iya Bakusa lore esi le mo pe baba lori number 08063970829 08063970829 08063970829 ilana ti won gbe ewe ati gboto igba ni moran ogbon agba ti won ta se adupe lo ile domare oni ose loni olobe se gbogbo en te ba do je ku ibinu alakanji ade titi di ako mi te tun ma gba kan se eto lati agbala ile ise alaji agba baba laanu lori eto aye le bayi la ma ri a o ni ri bye bye o dabo
5: ohun alanda ku
2: ifade famara fafa anfani lo bale bage si le se alaji agba baba laanu spiritual home titi di nu odun tutun lo lukuluku o lanfani lati jawon ebu kan karibiti yo kada keke marwa television radio ati phone olowo yebiye olubori gbogbo e doko ayokele olomi tutu ona kan gbogire lati fi sami dupe ayeye ogun odun 20 years ti alaji agba baba laanu ti se osan fun tomode tagba ko tan sibe o Usulumi call lamfani ticket of fair or silu mega. Ti Christiani call lamfani lati lo Jerusalem. Alhaji agba. Baba laanu lo tobe. E ma lo si eyike yi offices baba laanu. Po itoju. E gba card yin. E tun ba ticket. A fi yi koto. Ti o waye laipe. PD Mango. Oki ogba. Nilu Akure. E gbo kada ni Lafe Junction. E lo gba wosan ke gba ticket. Ina God Plaza. Opposite Alafia Hotel. Owo. E lo gba wosan gba ticket. Ni Bakusa Street. To doju ko ile iya Bakusa. Ilu ore. E ma je ki card ati ticket. Catching you, son. Oh, laugh, you go to telephone 006 397 0829.

si o ba na waza waza a fo olorun ti aye npe bo ati fifu gbogbo agbara ni lai lorun.